0: Si yun siya mo na.
1: Na baka kaalaman kung siya rayan ang itong moro abli, nurik ni Podara, nurik Modara na gibaka Modara.